Bible chapter wa katle falasifo ni se asori dan we mi di daku be puna mi de nansa atani o katre ni se uni mfie de dua ye di efi asori dan na wo free sa e dan ne si wono na wo ka ho asem na o pasu wa trese eni pai ye ni pedua ni asori dan no wa kan ni wu a wa di ni ni pedua be wu daku I want to know that as I saw. Yes, Christ, I'm for Tony, Wapia, or Wuya, if he's sorry.